0: i-check na natin yung protocol, then i-roll out na natin to sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas.
1: Kung mali po ako, no, correct me if I'm wrong, tama po sir, ang earthquake drill talagang ginagawa po ito taon-taon sa lahat ng mga eskwelahan po natin yan, sa mga pampubliko at pribadong schools. Ito po bang active threat drill natin? Ganun na rin po ang mangyayari ngayon? Sinimulan lang dito sa Manila Science? Sige po.
0: We'll make it a standard na, Ms. Tatcha, no? Katulad nung frequency ng pag-conduct natin ng fire and earthquake drill. So, gagawin na rin natin regular. So, siguro, at least twice a year ang nakikita naming frequency nitong active shooter drill natin or active human-induced threat natin. Kasi hindi lang naman shooter, no? Baka meron din tayong threat na maaaring hindi gumamit ng baril. Maaaring may ibang paraan, no, ng threat na pwedeng gawin sa paaralan.
1: Oo. Kung sa earthquake drill, kabisado na halos ang mga estudyante natin ang duck, cover, and hold, dito po mismo sa active threat drill na run, hide, and fight, para po lang sa mga nakatutok sa atin ngayon na teachers natin or yung mga educators natin na hindi pa po nila nagagawa ito sa kanilang eskwela, ano mismo ang nangyayari at itinuturo sa mga bata during the run, hide, fight scene? Paano po?
0: Siyempre, iba-iba yung scenario, no, na maaaring mangyari. Maaaring nasa loob sila ng classroom. Kung kailan nangyari yung threat, ay maaaring nasa loob sila ng classroom. At maaaring rin naman nasa labas sila. For example, may recess o may activity ang school. So, dito natin papasok yung prinsipyo ng run, hide, and fight, no? So, kung sila ay nasa labas at andyan na yung imminent threat, no? So, kailangan talagang tumakbo, no? At ang takbo, kailangan yun din yung pinapractice. Saan ba tatakbo? Saan ligtas na lugar? Pinakaligtas na lugar talaga pagdating sa ganitong sitwasyon ay, of course, pumasok sa loob ng mga kwarto, no? So, that is when the hide principle comes in, no? At doon sa hide talaga, nakita natin doon sa simulation natin, locking the doors at isara ang ilaw kung maliwanag at hanggat maaari pakpan yung mga bintana dahil ayaw natin na magkaroon ng visible line of sight, no, yung threat natin o yung shooter natin if that is the case.
1: Oo, ang turo din daw nga po is yung bang i-blockade yung door, no, papunta sa classroom,
0: yes,
1: may ganun din ginawa. Opo. Oh, sir, kailan po magsisimula kung sakali man ito, yung implementation nitong active threat drill sa lahat ng mga eskwelahan? Nag-start kayo sa Manila Science this week. Kailan po ang implementation nationwide?
0: As soon as possible, no? Based dun sa resulta ng mga workshop na ginawa natin after the simulation that we did in Manila Science. So, i-populate lang namin, ko-consolidate lang yung outputs na yon para nang sa ganun makorek, mapatibay pa natin, no, yung ating protocol. Then, as soon as possible, Mr. Chacha, no, within the month or within the first weeks of next month, ay gagawin na natin yung national drill natin.
2: Opo. So, we can consider this as a work in progress, ano po, USEC, no?
0: yes, Manong Ted. Kasi talagang kailangan na pagtibayin natin o patibayin natin. Okay. Pero Manong Ted, we will just provide the basic protocol kasi iba-iba rin po, Manong Ted, yung context ng mga schools natin. Merong mga buildings, merong hindi building, at merong malalaki, merong maliliit na campuses, no? So, we will have also the protocol be contextualized depending sa sitwasyon ng eskwelahan.
2: Pero wala pa ho talagang actual na tawag itong programang ito. Ito hong ginamit lamang ng mga news entities, itong active shooter drill na ito, pero hindi pa ho ito ang tawag, no?
0: Well, ang mas generic siguro, Manong Ted, would be the active human-induced threat, no?
2: Okay.
0: Drill.
2: Okay, yun.
0: So, hindi lang po shooter.
2: Yes, opo. Para nga din po psychologically, malaking bagay po yun, ano ho, yung inyo po siguro nga ngayon, pagkukonsulta rin sa mga psychologist, paano po ito ipapaliwanag sa mga kabataan nang hindi po magbibigay ng pangamba, di po ba? Ano po?
0: Yes, Manong Ted. So, kumbaga, meron talaga naman tayo mga human-induced calamities, no?
2: Opo.
0: So, this time, isasama na po natin to under the

0: ang pinaka-importante po dito, yung pong safety and security starts with the self, no? Starts with the individual. So yung consciousness ng bata, yung awareness ng bata, dapat po talagang sa bahay pa lang, paalala ng mga, alam nyo naman sa mga Pilipino, usual po sa atin na pag-alis ng bahay, pag-alis ay nasabi natin mag-ingat ka. So ngayon, mas profound siguro, no, yung statement natin na yun, mag-ingat ka, pag kami nangyaring ganito, dapat ganitong gawin mo. So very, very, very strong yung influensya talaga dapat ng mga magulang dito.
1: Opo, at saka yung pagpapaalala na sa panahon ng ganito, may mga pagsubok sa eskwelahan, merong nananakito anuman, presence of mind ang pinaka-importante,
0: exactly,
1: mga ganun po.
0: Exactly. Opo.
1: Kaya nga po, kaya nga sabi ko, ito po yung work in progress na hindi lang po kakayanin o dapat gampanan po ng paaralan, kundi po ang buong komunidad, lalo na po ang basic, no, ang pamilya po natin. Alright. So, sir, ito pong ginagawa nyo nga ngayon, kaninyo ay pilot pa lamang. Paano po yung usapin na binabanggit din po ng ilang teachers organizations na dapat din dito magsimula sa actual na seguridad ng mga paaralan? Sakop niyo ba yung mga binabanggit na paghingi ng pera para po sa pag-hire ng mga gwardiya at facilities po?
0: Yes, Manong Fred.
1: Go ahead.
0: Opo. Again, hindi lang po dahil sa nangyari yung sa Tacloban, Manong Fred, no? But even before the Tacloban, talagang ginawa na nating conscious, no, yung heightening ng security measures natin sa mga schools, no. Kasama na nga ho dyan yung pagdadagdag ng ating mga gwardiya, paglalagay ng CCTV, paggamit ng metal detector. Pero based on the survey that we undertook, no, talagang kulang pa, no? Hindi pa ho lahat talaga ay meron na itong mga ganito. So ito po yung pipilitin natin, no, at sa tulong na rin po ng ating national government agencies at natin po mga legislator ay maihingi po natin ng karagdagang pondo upang matugunan yung pangangailangan ng ating mga schools sa larangan na ito.
1: Opo, sige po. And then sir, kung mamarapatin po ninyo, mabanggit ko lang nga, dahil po doon sa pangyayari, no, sa Tacloban at yung mga balita po na ang mga sangkot nga dito ay minor de edad at yung pong mga pagpapalaganap ng maling impormasyon na wala silang pananagutan sa batas, meron na ho ba kayong pinag-iisipan din po na anumang pong kaparaanan para magkaroon ng pagkakataon sa eskwelahan na maipaliwanag itong Juvenile Justice and Welfare Act na ito, na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, hindi ka sa walang pananagutan at ikukulong ka pa rin kahit na po ito doon lamang po sa mga bahay pag-asa para lang nila mapagtanto na hindi ito ano, no, hindi ito pangkaraniwan lamang na ano, na para bagang magbabakasyon ka lang o hindi ka maharap sa anumang pong ano, yung hindi ka deprived ng iyong liberty.
0: Yes, Manong Ted, bahagi na po yan nung ating integration, no, nung mental health issue intervention natin at saka yung anti-bullying interventions natin, no. So bahagi po yung pagpapaliwanag na pagka merong ginawang hindi tama ang ating mga mag-aaral, may kaparusahan, mayroong consequence. At siguro mas magiging profound lang yung pagpapaliwanag ngayon, Manong Ted, dahil nakita na natin na hindi lamang individual but sistema talaga yung dapat ipaliwanag dito, no, at magandang kung mas lalong bigyan diin, no, na merong consequence, merong kapalit, hindi pwedeng walang kapalit ang gagawin nilang mali, no, sa ating mga kabataan.
1: Opo, sige po. So salamat po sa inyo, Yusek. At kami po ay ano, makiki-update po sa inyo para lang hot natin maipalaganap po yung informasyon sa mga magulang, sa lahat ng ating kababayan dito po sa programang ito para ho masiguro ho natin ang pagtutulungan ng lahat. Salamat po, Yusek.
0: Yeah, maraming salamat, Manong Ted, Ms. Chacha, sa pagkakataon na makapagpaliwanag.
1: Thank you. Yan po si Yusek Malcolm Garma. Nagkatid po sa oras na 14 minutes now after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide.

0: Thank you very much, ha. Boss Mastery Coffee, Cafe Mangosteen. Sarap. Thank you. Yung akin lamang pag-mention, girl, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, no?
1: Mm-hmm.
0: Na nung mga nagdaang panahon, nakafocus ang napakaraming mga mambabata sa isyong ito.
1: Nasaan na sila?
0: Bagamat wala ho tayo ding nakuha po na development, ano kung ano ba mga kanilang panukalang amyenda, etc. At kung gaano po ito kabilis na kanila pong magpagtutuunan po ng pansin mm-hmm. para ho talaga mailatag na nasan ba ang problema after po almost 15 years, no? Magmula nang naipatupad po yung batas. Kasi nga, hindi na ho natin po ngayon maari pang sabihin na ito ho'y mga isolated case lamang kasi yung mga araw-araw po namin ibinabalita po sa News 5 mismo, yung sa Manila, no, yung 15 yung biktima, nilaslasan po ng leeg yung 15 nung 16. Namatay po yung 15 kasi sa leeg siya nilaslas eh. And then sabi daw po nung DSWD na... psychologist na yung bata alam niya na meron siyang pananagutan. Pero alam din ng bata na hindi siya, malamang ano po, na hindi siya ikukulong sa city jail. Kasi nga po may proseso. Pero yun nga po, no? Totoo na dapat na ho tayo mabahala na naman dito po sa pangyayaring ito. Kasi nga may mga minor de edad, yung pong above 15, below 18, na alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Pero ginagawa pa rin nila sa kaisipan na hindi ako makukulong sa city jail.
1: Hindi ako mapapanagot.
0: Oo. At ako'y makukulong doon sa kung saan mang pasilidad.
1: Bahay pag-asa.
0: Na most likely tingin niya, doon.
1: Masarap pa rin buhay ko.
0: Alright. Okay. Sa Novaliches nga, meron akong nabanggit ng isang araw, meron pong maliit lang hong sari-sari store. Pinasok ng mga kabataan, may CCTV, abay wala silang pakialam, humaharap talaga sa CCTV. Oo, sabi nga nung may-ari daw, ang late-late na lang ng aming kinikita rito, ninakawan niyo pa kami.
1: Kasi
0: wala
1: nga,
0: naman kayo makukuha sa amin. Ang katwira ng mga bata,
1: Ang katwira ng iba, siguro ang isip ng iba.
0: Trip lang nila.
1: Trip nila at alam nila na hindi sila magkakaroon ng criminal liability. Lalo pa, yan din ang mga kumakalat
0: tapos
1: ngayon.
0: Tapos yung pulis na nag-iimbestiga, sabi doon sa biktima, la tayong laban dito kasi mga bata ito.
1: Naku po.
0: Mga minor de edad.
1: Hirap naman pag ganun.
0: Pero muli po, di ba nga doon sa batas mismo sinasabi yung mga recidivist, yung mga paulit-ulit na lang.
1: Paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan.
0: Bakit nga po may mga paulit-ulit na lang na nandidiyan sa labas?
1: Mm-mm.
0: Hindi po ba? Bakit to nakakalabas pa rin. Kasi nga po, may problema din doon sa facility. So, ang laki po at lawak ng problema na siguro ho ngayon, dapat meron na hong focus group na tutugon dito. Ang problema, performative nga lagi eh. Kapag itong putok na balita, focus dito and then pagkatapos doon, ala na naman.
1: Wala na rin silang pake.
0: Parang itong oil, the regulation law. Noong una po, ay nanggigigil ho sila mga kapatid sa amyenda. Pero ngayon, wala ho na naman. Hindi po ba? Para din sa mga investigasyon. Yan po. Kaya po, paulit-ulit lang. Anyway, sige po. Friday ngayong girl.
1: Okay lang yan, partner.
0: Okay, si Dimpy.
1: Last birahin mo today. Birahin? Sa Lunes na ulit
0: anong
1: ang birahin mo.
0: Anong sinabang birahin? Anong bibirahin?
1: Yan ang gustong-gusto nila eh. Okay. Lalo na pag ang binibira mo na yung flood control, Zaldinho, nasa na. Ano mga gusto nila? Kaya bira ka lang ng bira dyan. Kasi huwag mo lang kakantiin ang kanilang poon, ha?
0: Ang poon nila?
1: Oo, bawal mong kantiin yun. Kundi galit ka nila.
0: Ba't yung bangkit ko sino yung poon?
1: Madami kasing poon dito. Hindi lang na maiisa in all fairness. Nakita ninyo na kung gaano kalawak problema ng bansa.
0: Mga kapatid, sa mga naghahanap pa rin po ng maari pong pag-enrollan po ng kanilang mga mahal na mahal at pinagpapagalang nga po mga anak, tandaan po natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat doon po tayo sa sigurado na merong kumpletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong nga pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STM mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito nga po ang napapanahon din and very practical kasi maliban po sa quality education, yung pong paghahanap sa trabaho, yung pagtulong sa mga estudyante pagka-graduate ay napakahalaga. E2E Enrollment to Employment System, system hatid ng STI. FM. At mamaya din po, no, meron tayong paliwanagan dito sa mga artikulong ito sa impeachment trial ni VP Saro. O ayan, gising na sila. Okay, ito lang ha. Mamaya po. Apat na articles ito. Kumbaga sa boxing, 4 rounds ito. 4 rounds, no? So, by round. So, round 1, yung inunahon nila yung article 4.
1: Yes.
0: Okay. Well, sabi nga po ng iba, dapat sana. Tapos na yung round na yun eh. Tapos na yung round, no? Ang basic na lang po dyan, mga kapatid, na issue is that yun ho bang klarong-klaro, easy ha, sa pananaw ng prosecution, na pagbabanta, no doubt, wala na pong, wala, kumbaga, wala nang kesyo ganire, kesyo ganire, kesyo, kinulong nyo yung ganito, hindi, yung actuation mismo, yung kanya mismong na panggigigil, yung pagbabanta na yun, ito ho, sa panig ng prosecution to ha. Doon pa lang po, klarong-klaro na wala nang duda, no? At yung daw nga, yung kanyang mga gawi at pinaggagawa ay inciting to sedition. Alright. So yun po ang sinasabi ng prosecution. Wala pa daw po ang defense kasi they will also present their own witnesses.
1: Yes.
0: Pero ngayon pa lang po, kumbaga tapos na yung round 1 sa panig po ng prosecution, ang tanong dyan, yun ho bang napanood nating lahat? Yun ho bang pandilisik ng mata ng Vice Presidente? Yung kanyang mga salitang binitawan, yung pagmumura niya. Yun ho ba'y sapat na para sabihin natin na hindi po angkop si Binibining Sara Duterte sa pagiging Vice Presidente? That's the point. That's the question. Basic po naman yan. Alright? Wala nang duda dun eh. Napanood mo, ikaw na magsabi. Pero dito ho ang huhusga ay mga senador.
1: Mm-hmm.
0: All right.
1: They are senator judges. Okay. They are not senator defense lawyers. Okay.
0: They are not hostile witnesses.
1: They are not. Remind lang natin sila.
0: Tama. Round 1 'yon. 'Yun po 'yung basic eh.
1: Oo. May continuation yung round 1.
0: Ikaw na Pilipino, anong tingin mo?
1: Oh.
0: Ikaw ba sa iyong pananaw ang ganun bang gawi ng ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, yung ganun bang mga salita na nanggagaling sa kanya regardless kung ano ang nag-udyok sa kanya, yung bang ganoon ay tingin mo
1: impeachable offense?
0: Hindi lang impeachable. Ito ho ba ay ito ho bang ganito mga gawi ay sapat na para sabihin na you are not worth the position?
1: You are not fit for the position.
0: Correct.
1: Ang sabi ng mga solid at diehard, wala kaming pake. Love pa rin namin siya. Oo, yun ang sabi. Nababasa ko sa comment. Sige, ibaba nyo pa si VP Sara. Nakita nyo yung survey.
0: Hindi lang yun.
1: SWS survey, taas pa rin.
0: Hindi lang yun.
1: Hindi, sabi ng mga taga Mindanao, hindi.
0: Mumumurahin mo sila, Inday.
1: Deserve nilang mamura. Si Sara lang ang gusto nyong imbestigahan, sabi ng mga diehard. Asan yung mga flood control? Chacha at Ted?
0: Okay.
1: Puro kayo impeachment, confidential funds? Paano yung mga sangko sa flood control? Yan ang sabi nila.
0: Kami po dito. Ako, hindi ako nagsasabi. Wala akong sarili ko pang sinasabi na kung akong tatanungin. Ngayon po, we pose the question sa inyo.
1: Sa inyo po, yung mga nakatutok sa atin.
0: At ang ating binabanggit dito, hango po sa mga napanood natin, etc. Kasi napakahaba. Hindi ho naman mahirap po, mga kapatid, na mairaos ang ganun po, naklaro po naman po na mga ebidensya na, kasi ang ebidensya po lamang naman, yun lang naman eh. Hindi ba? Kaya nga noong unang tatalo, hindi naman tinatanggi nga ng defense yung video eh. Anyway, sige po. So yan yung round, yan ang first round sa panig po ng prosecution. So 3 rounds pa sila. Sa bagay, meron pang pahabol na round pala. Ano ba yan? Sa Tuesday? Ewan ko na
1: lang. Sabi ko sa'yo, ikaw naman masyado excited matapos yung round 1. Okay. Meron pa po sa Tuesday, uupo si Matibag. Ang sabi ng prosecution team kahapon, abangan ang pasabog. Sabi nila, there will be fireworks.
2: Puto ka na!
1: Meron daw malaking pasabog. Pag ako hindi nalakihan sa pasabog na yan, ha? Sinasabi ko sa inyo. Ha? Pag ako, baka yung... Naku, malaking pasabog daw to.
3: Talagang yung ma-firebox
1: sa kanila yan.
3: Operation all talk lang.
1: Ano po ulit? Sir?
2: Talagang yung all talk lang.
1: Opo.
2: Operation all talk lang.
1: Pero Senator, ano po ang masasabi ninyo? Dito po sa gagawing investigasyon nga daw po sa 2019 SEA Games, may comment po kayo doon, sir? Sir? Senator? Hello?
0: No talk lang daw.
3: Quiet lang po kayo. Atin-atin lang to.
1: Ayan.
0: Okay.
1: Ano pong sagot nyo?
3: So, quiet lang po kayo. Atin-atin lang to.
0: Ganito. So, yun po yung round 1 na to be continued. Hindi pa pala tapos.
1: Tuesday.
0: Yung isa pong round, sa kanila pong inihain na schedule, panghuli dapat yun. Yung pong usapin ng bank records. Yan, ito ho, critical nga, sabi ko ho, kahapon pa nung isang araw pa. Tanong, ito ho ang tanong dito, di ba? Oh. May basihan ba para sabihin po ng depensa na sandali lang ang hinihingi yung bank records magmula nung ipinanganak si Inday eh.
1: Kaya nga, hindi pa naman sa VP nun, ba't hinihingi nyo? Oh. Dami nyong hinihingi?
0: Oh. Tsaka sinasabi, klaro naman eh, kung yung kanyang gawi sa panahon ng simula ng kanyang panunungkulan as an impeachable officer.
4: Ano yun?
0: Pangalawa, ba't idinadamay niyo asawa?
1: Oo nga.
0: Pangatlo, ba't idinadamay niyo mga kung ano-anong mga kumpanya?
1: Tama.
2: Ang layo eh.
0: Alright. Oh.
1: Eh, sumagot yung palasyo.
0: Ano
1: ang po? Sabi ni Auntie Claire.
0: Anong sabi?
1: Eh, kung wala po tayong itinatago, mas maganda po siguro kung magsasign na lang po si VP Sara po ng waiver para po ipakita na lang yung kanyang bank records kung wala po talaga itinatago. O ikaw ang sasagot naman, kunyari from the defense
0: sige,
1: ka.
0: Sige, oo. Okay. Andali niyong sabihin kung walang tinatago.
1: Oo. Yun ang sabi. Kung walang tinatago, sige, ilabas. O ano sagot
0: kung,
1: mo?
0: Kung totoo kayo sa mga sinasabi ninyo, huwag niyong itago si Saldico.
1: Yan!
0: Kaya muli kami nagtatanong, nasan na si Saldinho?
5: Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot!
6: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
7: Sa pool sa CCTV, barilan sa Nabotas City, 2 patay. Ang naging mitsa, away sa larong darts.
8: Dart, pustahan lang daw sa dart. Parang hindi raw yata nagbayad yung anak ko.
7: Totoo bang may tik-tik? O yung aswang na namumuha raw ng sanggol?
9: Pagtusok po ng partner ko, bigla siyang gumapang and then para siyang lumipad po na narinig po namin yung ano ng pakpak niya po. Biglang naingay po yung aso.
7: Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.
10: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman.
4: kasanggabo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
2: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
3: True FM.
4: Mga kapatid, sa oras po na 8:31, puntahan po natin si Director Rino Abad ng DOEEMB tungkol po sa magiging presyohan po ng diesel, gasolina at ng krudo sa susunod na linggo. Director, good morning po.
5: Good morning, Ma'am Chacha at Sir Ted at sa inyong programa sa ating mga kababayan.
4: Yes po. Good morning, Director. Director, ito na tayo. Tapos na yung unang tatlong araw ng trading natin. Ang sinasabi po, based on projections, pwedeng 9 to 10 pesos sa diesel and then 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang magiging presyo ng o ang dagdag sa presyo ng kada litro po ng gasolina. Ito po ba ay sigurado na o po pwede pang mabago ito?
5: Yung 4-day estimate na namin, ang range na ho talaga ng gasolina is 3 to 4 pesos. Diesel is 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Pwede lang ho itong may mangyaring pagbabago kasi may isang araw pa. Pero mahirap na hong sabihin na babalik sa dito at napakataas na ho ang sa level na to. Sigurado may increase na ho tayo next.
4: Yun na, talagang kailangan paghandaan. Ang sure may increase. Kung sakali mang mabago, pwedeng papiso-piso lang po, no, Director?
5: Opo, konti na lang yan. Pero hindi na ho aabot na magbabaliktad pa at magro-rollback.
4: Oo. Director, mas malaki po ang increase ng diesel compared sa gasolina. Pwede lang natin siguro ipaliwanag ulit, though before in the past na i-klaro nyo po sa amin ito ni Manong Ter. Pero ulitin lang natin para doon sa mga nakikinig at nanonood ang tanong nila. Bakit po ba, Director, mas mataas yung dagdag sa diesel kaysa sa gasolina?
5: Well, isa lang ho ang paliwanag. Wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment, movement sa international market. Isa lang ho ang ibig sabihin, malakas talaga ang demand sa diesel. Dati nga ang sinasabi na summer time sa US mukhang hindi na ho applicable sa sitwasyon ngayon kasi mahina na ho ang impact doon sa gasoline. Sa diesel at kerosene ho doon ho malakas talaga ang demand umiepekto ito doon sa pagta-tight ng supply. Mas nauuna siya sa tightness dun sa gasolina, kaya mas mabilis siyang mag-respond, no, dun sa pag-increase at ganun din ho sa pag-decrease. So dun lang ho talaga naglalaro ang paliwanag at ang importante, hindi ho natin humakontrol talaga itong movement na ito on a per product basis.
4: At kung hindi po matitigil pa rin yung bombahan nitong Amerika at ng Iran sa mga susunod pang mga linggo, mas mataas po ulit yung magiging presyo nitong krudo?
5: Ang sinabi ko noon, nung magkaroon ng MOU, no, bumaba tayo ng around 10 peso per liter, mga 11 plus pa yun sa kerosene. Ito na ho ang sinasabi natin, nung mawala yan, in-expect na ho natin na babalik ulit itong ganitong bawi na increase. In short, yung epekto dati na 10 to 12 peso na decrease na nagbaba nung price natin to 60 to 70 peso per liter na range ay babalik lang ulit tayo sa 80 to 90 na range, which was the range before the MOU.
4: Mm-hmm.
5: So yun ang ini-expect natin na baka next week kung epekto to nasa 70 to 75 peso na tayo ngayon, baka nasa 80 to 85 tayo next week. At yung may iba dyan na medyo may kataasan, baka umabot pa ng 90. Kaya sinasabi natin na 80 to 90 ho ang magiging epekto nito. Balik lang tayo before the MOU.
4: Oo. Director, ibig sabihin, kung ito na yung projections natin, the week after next week, may possibility na aakyat ulit sa 100 pesos kada liter ang diesel? Ganun po mangyayari?
5: Yung atin lang pinaka maiging basis, nag-settle down ho, Ma'am Chacha, yung price na yon ng 80 to 90 before the MOU. So, hindi na ho tayo nag-expect na Kasi ang nabago lang naman, nawala yung MOU bagay. So, wala naman kaming nakikitang mga report na mayroong mga supply disruption
4: okay.
5: Outside of this area. So, I think that will be the settlement part or level nung price as we've seen nung before the MOU. I think it will just stay on the level ng 80 to 90 peso per liter.
4: Oo, kasi ngayon nga ang maganda dun sa MOU, no, may otoridad po ang DOE na magdikta kung hanggang saan lang yung magiging pagtaas o pagbaba ng presyo nitong mga companies na ito. Will that start next week, Director? Paano po yung balik na po tayo sa ganun? Hindi na natin sila hahayaan na yung may price range sila?
5: Oh, yes. Kasi paliwanag na ng DOE before. Kaya niluwagan na yun ng range kasi nagpiprepare tayo na kung bumaba, talagang maayos nila within the 2-month period. Yun ang sabi ko rin na dyan talaga ang volatility period na yan. Yung totoong usapan sa agreement kasi MOU, ano lang yun, upuan lang nila.
4: Mm.
5: Eh, nung umupo sila, yun na magulo talaga. So, yan na nga, nagka-problema tayo after 3 weeks. So, preparation na yon na sana kung nagka-peace agreement talaga, gusto natin i-let go uli yung free market base kasi gusto rin natin na mag-compete talaga sila, hindi yung dictated. Yung problema naman ngayon dahil nabaliktad nga, ay talagang mayroon ng direktiba si Secretary this week na press con na ibabalik uli yung mandated without the range. Mandated talaga na
4: yan.
5: Amount.
4: Oo, that's good. Director, at least medyo makakampante kami na malayo sa katotohanan yung babalik sa 100 pesos kung sakali kasi nga po manggagaling na mismo sa DOE ito. Yun pong supply natin, sabi nyo kanina, wala namang supply disruptions. Ilang araw po ulit yung current national fuel inventory natin sa ngayon?
5: Well, napaka-healthy ho ang ating supply na umaabotan ng mga 47 days supply. That is well and above dun sa 15 days supply requirement. Ang atin lang ho, Ma'am Chacha, sinasabi dito, dahil nakalabas pansamantala, naka-replenish yung global market nung na-allow yung paglabas ng mga barko, no? Again, ngayon, wala na naman yan. So, babalik ulit tayo dun sa tightness ng supply. Ang effect naman kasi na hinuhope natin, dumasama naman tingnan, pero yun talaga ang hinuhope natin na once it goes up to 80 to 90 level ng peso per liter, magkakaroon ng pagbabawas ng demand. Globally, naobserbahan kasi natin sa Philippines noong April, bumaba ang demand by 30%.
4: Mm-hmm.
5: True enough, yung report ng Argos at saka Global Plat, globally, sumunod tayo. Parang sabi nila that 25 to 30% ang binaba ng global demand.
4: Mm-hmm.
5: So, that is the only way to sustain the level of supply kung walang Persian Gulf. And we hope na gumanon pa rin dahil otherwise, pag hindi huminto yung demand, hindi bumaba ang demand, pero magta-tightness uli yung supply dahil nakalabas lang tayo, na-replenish tayo pansamantala, pero mauubos din yan.
4: Yeah,
5: ang problema nun, pag hindi bumaba ang demand, magkakaroon ng tightness. At yun ang ayaw natin, kasi baka sumobra pa ang increase from 80 to 90.
4: Oh, law of demand and supply.
5: Well and good, yes, well and good before, no, nasa 80 to 90, na-experience naman talaga natin na bumaba ang demand dahil palaging opposite yan. Pag umi-increase ang price, bumababa din naman ang demand.
4: Oo, nasabi nyo nga po 25 to 30% dito. So, ganun din po ang inaasahan natin dito sa mga susunod na linggo kung hindi po titigil yung presyo ng pagtaas po ng presyo ng krudo. Sir, last na lang on my part, baka kung may mga tanong po dito si Manong Ted.
6: Okay na ako.
4: Yes po. Nasa mga...
6: Okay,
4: baka may tanong si Manong Ted dito. Hanapin mo si Zaldi ko kay Direktor, ha? Hindi alam ni Director yun. Pero Director, yung tungkol po dun sa pag-purchase dapat ng PNOC ng fuel supply po natin, pinahinto po yun eh, no? Pwede rin daw po kasi yun makatulong nga dito sa pagbabade ng presyo ng krudo, at least well aware yung department kung magkano talaga yung presyohan in the world market. Bakit nga po nga napahinto yun, Director? Ano pong explanation doon?
5: Ma'am Chacha, nung, of course, nung March, no, lahat, kasi parang mga bago tayong mga empleyado na nito eh. Ang the last time, 1970s nangyari to. So, talagang this is new to us. Hindi natin alam ang extent, pero ang ini-expect kasi namin nung panahon na yon is dalawa lang naman talaga ang major impact nung problema na yan sa Persian Gulf.
4: Mm.
5: Magkukos talaga definitely ng increase in price. But the bigger question is, will it cause supply shortage?
4: Mm-mm.
5: Fortunately, kakaiba na ho ang sitwasyon ng 1970s. Sa sitwasyon natin ngayon, unang-una, meron na ho tayong mga SPR, yung mga Strategic Petroleum Reserve. In fact, nag-release ho ang US ng almost 170 million barrel. Ang Japan nag-release ng 80 million barrel. At yung South Korea nag-release ng almost 22 million barrel. So, tapos the rest of the IEA member countries nag-release for the rest of the 250 million barrels. Ang laki ho ng tulong yan. Yun ang nag-sustain sa atin at hindi tayo kinulang. So, yun ang kaibahan. Ngayon may pangalawa pa hong kaibahan, yung mga electric vehicle. In China alone, almost 50% na ng kanilang vehicle ay nasa electric model na, no?
4: Nag-shift
5: so,
4: na.
5: And the rest of the Asia-Pacific region, may mga percentages tayo, umaabot na rin tayo ng sales ngayon on the average of around 15%. So, tumataas na rin talaga. So, pangalawa ho yan, naging resilient tayo. At dahil doon, naobserbahan namin, April, hindi ho nag-ban ng export ang Asia-Pacific region. Particularly China, South Korea, Japan, Singapore, Malaysia. So, tumuloy-tuloy ang ating supply. At dahil doon, medyo kumalma na tayo dahil talagang nakita natin medyo resilient na ngayon kumpara sa 1970s. At kinalibrate din ng government na huwag naman ng masyadong gumastos kasi nare-replenish naman ng private sector yung pangangailangan natin. Kasi hindi rin kaya. Ang nabili lang ng government is around 1.1 million barrel. That is just a requirement of almost 2 days lang.
4: Mm-hmm.
5: We cannot sustain that. Ang ating talagang inaasahan ay yung private sector. 77 million liters per day ang consumption natin. Only the private sector, a combination of different oil companies na nag-aambagan yan sa kanilang capital for us to have a sustainable supply. So nagawa yan dahil tuloy ang export. So, inaasahan natin ngayon na hindi naman tayo magkakaproblema uli dahil lang dito sa nawala ang MOU ng supply shortage.
4: Oo, sige
5: po. Atin na lang kung titingnan lang namin kung magkakaroon ng supply shortage, doon itutuloy uli ng government yung aggressive procurement.
4: Okay, ayun, malinaw na po. Director, makikibalita kami ulit sa susunod na linggo. Mukhang weekly ulit yung ugnayan natin dahil po dito sa patuloy na sigalot sa Middle East. Maraming salamat po sa panahon. Director Rino Abad ng DOE-EMB, mga kapatid. So partner, mag-ready
6: na
4: kayo.
6: Salamat na marami. Thank
4: sure
6: you.
4: Ball na daw.
6: Full tank na nyo.
4: Full tank na po kayo ngayon. Kung may pang full tank kayo, sure na. Kung may mangyayari mang pagkakaiba, piso-piso lang, na posibleng yung 10 maging 11 or yung 10 maging 9. Pero sure na increase, partner. Ready ka na ba? Maglakad ulit?
6: Alam mo, girl, tayo naman kasi, wala ho naman tayong choice, di ba? So tayo po, na mga pangkaraniwang mga mamamayan, magpapakarga sa abot lang po ng ating budget. Wala ho tayo namang choice dyan, di ba? Mas limitado na ang biyahe, etc. Pero yung ating pong mga, alam nyo na, yung mga nasa pedestal ng ating lipunan, lalo na po itong mga napakarami po ng backup, the bodyguard, sigurado wala silang problema dyan. Kailan pa nila ininda itong gantong uri ng problema ng bayan? Hindi po ba? Sa matter of fact, mga kapatid,
4: premium kanila, pa pinapakarga ng mga yan.
6: Ang kanilang pinoproblema siguro ngayon,
4: Ha? Anong pinoproblema nila? Bagong relo na bibilin?
6: Ha?
4: O kung saan magbabakasyon? Sa next session break? Anong
6: pinoproblema nila? Kasi pag naungkat itong salt and BP Sara.
4: Ano? Oh, pag anong pinoproblema nila? Ha? Oh, kunyari, sige, naungkat. Okay. O, tuloy mo. Isegway mo yan sa impeachment.
6: Alam mo, ito yung Article 2, no? Tungkol, ito ho yung motion para magkaroon ng subpoena dito po sa bank records ng Vice Presidente at saka yung kanyang tax records. Ang sabi po ng prosecutors sa kanila pong sa kanilang prayer, no, sa kanila pong pagharap nitong Article 2 na ito. Ang sinasabi nila kasi magmula 2007 kung aaralin mo ang net worth ng dating vice mayor, naging mayor at ngayon nga po'y vice president, magmula sa 7 million noong 2007 sa pinakahuling SALN 2024, ito ay 88 million na.
4: 88 million.
6: Okay. Ngayon.
4: Noong vice mayor.
6: Hindi. Not paying attention.
4: Eh, kala ko, yan narinig ko kasi vice mayor eh. Ah, 2007.
6: Oo. Oh. Humawak ka sa baba.
4: Kaya nga, hinawakan ko na nga ulit eh. Para di ako ma-slow. Oh. Tapos,
6: tutuloy ko na ba to?
4: Tuloy mo na.
6: Kasi, mamaya nga magtatanong tayo sa mga maalam ha, sa batas at talagang as in, ito ho, hindi ako mangingiming iboto't iboto ito pa ulit-ulit.
4: Kung tatakbo siya ulit. Oh, eh, may dalawa na siyang boto, iboto natin siya pa rin.
6: Kasi,
4: ano ba itatakbo niyan?
6: Ito ho kasing 2024 SALN. Oh. No? Net worth ito ng mag-asawa na Sara Duterte at Mance Carpio, 2024, 88 million.
4: 88 right. Million. Mm.
6: Plus, 88.5 million. Mm-hmm. Ang sinasabi po dito ng prosecution, from 2007 to 2024, the net worth of respondent and her spouse rose from 7 million to 88 million or a total increase of around 80 million. However, as shown earlier, the lawful income of the respondent and her spouse for the same period only amounts to roughly 30 million. Okay. Yung daw pong difference nito, malaki. Pero alam po naman din natin, di ba, na may mga deklarado ho silang mga negosyo, etc. And of course, no, yung inflation, kumbaga yung cost of money, no, yung mga panahong yun at saka panahon ngayon. Bottom line dito sa usapin na ito, gustong patunayan ng prosecution na merong unexplained wealth ang Vice Presidente. 88 million. So para mo makompute yung 88 million, malaman mo magkano ba ang binayaran nilang tax. Right? Malaking bagay yun eh. Para malaman mo kung ganito ang binayaran mong tax, okay, may katwiran ng ganito kalaki ang pera mo.
4: Para tugma, mahita.
6: Lalo na pati nga doon sa iyong bangko kung anong deposito.
4: Oo.
6: Okay. Ito sigurado, ma'am, tutuloy ko na ba ito?
4: Ituloy mo na, huwag mo na kaming
6: binigitin. Ito sigurado, sigurado po tayo dito ha. Oo. Ito magandang ibalik doon sa mga senador. Ang tanong dito, sigurado ko, may mga magbabalik nito. Kung mabubuksan yung bank records ng Vice Presidente, even lamang, nito pong 2022, June up to the present.
4: Mm.
6: Kumbaga, as in debate ho dito, sinasabi ho dito ng defense, huwag nyo namang isama na yung mga panahon na hindi naman siya impeachable official.
4: Oo, nung hindi pa siya VP, huwag na isama
6: kasi
4: yan.
6: Kasi fishing expedition na yan eh. Correct. Diba? Shotgun na yan eh.
4: Oo. Sobra naman kayo. Hindi pa naman siya VP niyan. Gusto nyo rin makita.
6: Violative na yan ng karapatan ng aming kliyente. Sobra na yan.
4: Oo, yun ang sabi ng defense.
6: So kung nanamnamin mo yung mensahe, malamang papayag sila doon lamang sa ano, wala na silang, of course, kukontra pa rin sila, pero siguro ho naman sa ilalim po ng batas ngayon, pati ho doon sa Duterte versus HOR na sinasabi po ng defense na jurisprudence ngayon, prevailing after the Corona impeachment trial, definitely po, pwede yung June ng 2022 up to the present.
4: Yes.
6: So, yun ang crucial pa din. Kasi magkano bang actual ngayon na laman ng bank accounts nito pong respondent at kanyang mister? Actual, magmula noon at saka yung mga pumasok dito, bakit daw sinasama yung asawa? Eh kasi nga, pwede rin doon sa account ng asawa, kung joint man ito o ano man, Hindi po, you know what I'm saying, right? Mm. Okay, ngayon, yung tax records nila, yan po yun. Kaya ikaw, ihahanding mo.
4: Oo.
6: So, maaari mong itong ipukol sa isang sitting senator judge. Malamang, at yan po igagawin nila. Ano yun? Kung nagdeklara ka ng ganito kalaking kayamanan sa iyong salin, tanong, magkano binayaran mong tax all these years para ka humantong sa ganyang karaming kayamanan sa iyong deklaradong salin? Masakit ba pakinggan? Masakit ba sa puso? Masakit ba at medyo... It's a valid question.
4: Ibabalik sa Senator Judge.
6: May pwede mong ibalik. Di ba kasi kayo humuhusge?
4: Kaya dapat humarap si VP Sara kasi pwede niyang ibalik yun sa isa sa mga Senator Judges pag siya natanong.
6: I mean, hindi ba fair yun? Kasi kung ikay isang senator o ikay prosecutor for this matter, no? Isa kang congressman, nagdeklara ka sa salin mo ng pagkalaki-laking halaga.
4: Kunwari, 10 billion ang dineklara mo.
6: Wala naman 10 billion.
4: Sige, 100 million.
6: Hindi, nagdeklara ka ng kalahating billion. Halimbawa, dineklara mo, kalahating billion.
4: Oh.
6: 500 million.
4: Wow.
6: Net worth. Tanong, ganun, yaman mo naman. Saan galing yung kayamanan na yan? Anong binayaran mong tax all these years para masabi na kumita ka at nagbuwis ka? Hindi ba? I mean, it makes sense, right?
4: So if I may suggest...
6: Okay, so ngayon, ang tanong din dyan is, kung ikaw na sitting senator judge, pagkaliit-liit ng deliklara mo, kabalintunaan, mas mayaman pa at mas mayaman na may tuturing si Sarina Balba Guevara sa iyo, sa iyong network. Pero...
7: No?
6: Pero, nakapagre-regalo ka.
4: Nakakabili ng mga mamahaling.
6: Nakatira ka sa mga mamahaling, ha? Ang dami mong ari-arian, ha? Merong kang mga sinasakyang helicopter, ha? Naka-private jet ka, ha? Hindi ba? At kaya mong magsustento sa lifestyle ng iyong, ha? Ang tanong, bakit ganun lang kaliit? Saan ang gagaling ang pera mo?
4: So if I may ask,
6: yan ba'y masakit sa loob? Yan ba masakit pakinggan? Palagay ko po fair comment yan.
4: If I may suggest, okay, Mr. Senator Judge, Mr. Chair, siguro bago natin para matapos at usapan na to. Sa Monday.
6: Ano?
4: Magpakita ang lahat ng Senator Judges ng kanilang BIR and o ng tax records nila. At yung kanilang salin. Bago magsimula yung kanilang botohan, para makita natin kung ito bang mga magiging hurado ay kumbaga
6: gagamitin niya sigurado o puputulin niya.
4: Puputulin to?
6: Sige, puturin mo muna.
4: Pero to our senator judges, para hindi kayo mabalikan kasi ang sinasabi ng mga DDS fanatics dito ay point out na natin, masyado silang selective. Bakit si VP Sara lang?
7: Bakit?
4: Sige, pakita nyo na lahat. Lahat ng government officials.
6: Si
4: not just the senator judges. Para malaman po namin na tama ang inyong mga deklaradong salin at yan po'y tugma sa inyong tax records. Pakita nyo muna bago ang inyong botohan. Kumbaga, ako, kunwari, ako ang senador.
6: Ako ang senador.
4: Ipapakita ko kasi wala naman akong tinatago. Ito, bago ako bumoto, ito ang aking salin. Ito ang aking tax record. Dahil ako din ay naniniwala sa kasabihan na kung walang tinatago, ipakita mo!
8: Date tayo.
4: Kaya mauna kayo, Senator Judges. Ikaw, anong sagot mo doon? Pwede akong defense lawyer? Kaya hindi ako abogado. Tsaka sa Lyceum lang ako graduate, baka mabully ako doon. Nung mga graduate sa magagandang eskwelahan.
6: Baka ilang lang yung eskwelahan.
4: Pero kung sayawan lang tsaka kantahan... Sige, ikaw, ano sagot mo? Ano sagot mo doon?
6: Hello?
4: Ano?
6: Bakit? Sino ba ang nasasakdal?
4: Yun lang.
6: Sandali lang po, hinga lang kami.
9: Chisring ba yan?
10: Di ka nagsis... Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
7: sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
7: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
12: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
7: Kwentuhang maisaysay.
6: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
7: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
13: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
7: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
14: Nasunog na yung kwapaw.
7: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
15: Palacia, let's start with that.
16: Para mas maintindihan.
7: May lugar ka rito, kapatid.
17: It's a beautiful day!
7: Sa bawat sunog ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Grace. Set up McGrice Energy Pop Grape. Ah!
1: True FM.
2: Good morning! Simulan po ang ating bagong automotive adventure sa UAAGI on the move ngayon pong July. Magtungo po kayo doon sa UAAGI on the move leg 2. It's happening July 16 until Sunday po ito, July 19 sa SM Mega Mall Fashion Hall, ground floor. Tuklasin po ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa isang venue. Aba, ito yung Bike, Cherry, Photon, G-Tour, Link & Co. at maging ang Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display, mag-test drive at ipa-appraise ang inyong mga auto ngayon para sa trade-in. Mag-uwi po ng exclusive merchandise at samantalahin ang ilang pang mga event-only offers. O, chiba, isama ang buong family. Puntahan po ang UAAGI on the move leg 2. It's happening at SM Mega Mall Fashion Hall ground floor July 19 hanggang July 19 po yan. So kita-kitsa. Mr. Alex Yage ng Provincial Bus Operators Association. Sir Alex, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Ted. Magandang umaga sa lahat na nakikinig sa inyong programa.
2: Okay, ang sabi sa amin kahapon ni Sir Vigor Mendoza, yun daw pong request ninyo na fare increase ay mukhang mapagbibigyan. Magkano ho ba, again, ang inyo pong hinihingi for provincial buses at meron na ho ba sa inyong paramdam ang LTFRB?
3: Actually, Ted, yung aming petition, na i-file yan ng 2024 pa. Ngayon, nung March of 2026, itong taon na to, ay inaprubahan niya ng LTFRB. At after 5 days na na-implement namin, ni-recall yung fare increase na yan.
2: Mm-hmm.
3: So, ang nakalagay dyan, kasi during that time, ay hindi pa nung pinail namin na 2024, hindi pa nag-adjust yung, wala pang problema na diesel. Ang kinonsider lang namin dyan yung sweldo ng tao.
2: Mm-hmm. Sweldo ng tao and
3: yung
2: then
3: mga spare part,
2: mm-hmm,
3: sa kahit mga terminal fees, toll fees.
2: Mm-hmm. Okay, Alex.
3: Yung increase ng 2026.
2: Oh, Alex, tayo nagpuputol-putol.
3: I can hear you, yeah.
2: Sige, go ahead. Oh. Sige, so bottom line dito ngayon, eto na naman tayo, no? May banta na aabot na naman ng 90 ang diesel. Sige, so balikan ko lang, magkano ang inyong fare increase na dati pang petisyon na hindi natuloy? At kayo ba'y satisfied na dyan muna pansamantala kung sakasakalang ibibigay?
3: Actually, Ted, ang sa ordinary ba, ang minimum fare dinagdagan ng 1 peso for the first 4 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: So from 11 pesos, magiging 12 pesos.
2: Mm-hmm.
3: Similar yan sa lahat ng, pati city bus, ganun din.
2: Mm-hmm.
3: Pero yung per kilometer, merong additional 30 centavos per kilometer. Mas importante sa amin yung long distance kasi ang trip ang biyahe namin. 30 centavos per kilometer ang dagdag.
2: Okay.
3: Succeeding din namin. Doon sa mga aircon bus, mga deluxe buses, plus 35 centavos,
2: mm-hmm,
3: per kilometer.
2: Okay.
3: And then yung luxury bus, plus 45 centavos per kilometer.
2: Mas malaki nga kasi nga ito ho ay mas malaking investment. O sige, so yan ngayon ang inyong pending at yan ang inaasahan nyo na ibibigay sa inyo paglabas ng order.
3: Tama yun, Ted. Actually, pag na-implement namin yan,
2: mm-hmm,
3: makakabawi kami kasi sa ngayon, the present prices, lalo na kung 90 pesos na yan, more than 50% na ang cost ng diesel pa lang,
2: mm-hmm,
3: sa cost of operation. And nagtaas pa yung sweldo ng tao,
2: mm-hmm,
3: dito sa NCR,
2: mm-hmm,
3: 85 pesos, 12%, no?
2: Mm-hmm.
3: So, ang mga 22 to 25% yan of the operating cost of the bus.
2: Mm-hmm.
3: So yung diesel pa lang at saka sweldo ng tao, ng driver conductor pa lang, 75% na.
1: Mm-hmm.
3: Eh, bawat isang bus na ino-operate namin sa provincial bus circuit, limang tao ang kailangan namin eh. Meron kaming shop, meron kaming admin, meron kaming finance. Fleet operator to eh.
1: Oo.
3: So, marami kaming
1: cost.
3: Magtauhan, mga mekaniko na along the way
1: Sige. Okay. Sir Alex, medyo may problema lang yung ating linya, pero point well taken. Mag-aabang lang tayo no, sa actual na implementasyon nito at muli kaming tatawag sa iyo nang hindi ka na nabiyahe para naman tuloy-tuloy ang ating ugnayan. We say thank you, Sir Alex. Ha, pasensya na kasi ang ating linya eh, mukhang kasimpalyado ng mga... Ginabale, 2 minutes after 9 o'clock hatid, let's make it 3 minutes after 9 o'clock hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami ha. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Abangan po ang ating importanteng diskusyon ha, dyan po lamang kayo!
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
5: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
7: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
8: Sabay na loves come na, ayan.
7: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
8: Ay, kasal na po pala siya.
7: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
8: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
7: Tutuka ng
9: Match Made with DJ Anna Ramsey.
7: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: Ngarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: True FM. Mga kapatid, 9:05 ang oras muna po hatid sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Ang pinakamura at pinakade kalidad po na diapers sa mga groceries at supermarkets, mga kapatid, para iwas rashes po ang inyong mga baby. Good morning, Ma'am Eileen Choigo and Sir Jerry Telan. Magandang morning po sa inyo. Binabati ko na rin po ng magandang morning. Shukran. Sir Brian and Ma'am Joyce Posadas, magandang umaga din po sa inyo. At syempre pa, bati na rin natin ng magandang morning, Idol Lourdes Vera. Mamaya nga po alas 12 ng tanghali itong history class. Tama, no? 12 noon live sa TikTok po yan ng News 5. Usapang Sona po ito. So pag-usapan niyo po yan, nakakatuwang usapan yan bukod sa mga historians. May kasama po si Idol Lord din po dyan na iba pa katulad ni James Caraan ng Cool Pal. So isipin niyo yun, Idol Lord tsaka si James Caraan magsasama sa isang show. Kagulo po yan. Mamaya po yan, mga kapatid, at 12 noon sa News 5 Everywhere TikTok channel, mga kapatid. At abangan niyo rin po mamaya ang programa ni Idol Lord dito, 11 to 12 naman po sa True FM. Pero mga kapatid, Kuya Jarius Bundok po, mga kapatid, ay meron po siyang artikulo ngayon sa PhilStar. Available din po ito online. Libre nyo pong mababasa ito. Ang title ay ng kanya pong column, The Gotcha Column sa Philippine Star, Cayetano, You're Guilty If Death Threats Alarm You. Ay, grabe naman po itong title na ito. Baka madamay po ako sa pagpapatawag sa Senado, Kuya Jarius. Ulitin ko lang po ang title, Cayetano, You're Guilty If Death Threats Alarm You. Ganun. Basahin niyo po yan, mga kapatid, ha? Yan po ay pupwede ninyong makita sa website po ng Philippine Star. Search nyo lang po ang pangalang Jarius Bundok sa inyong mga Google. Mm-hmm. At makikita nyo na po agad yung latest column niya ngayong araw.
2: At ang aking hamak dito ay hard copy mismo po ng dyaryo ng yun, pahayagan ng periodiko.
1: Yan ang gusto ni Lolo Ted. Oo.
2: Mismo.
1: Gusto niya inaamoy niya.
2: Ako po ay nabili pa talaga ng periodiko.
1: Oo.
2: Kasi gusto ko yung may binabasa ako eh.
3: True.
1: Ah, gusto mo yung nahahawakan mo talaga?
2: Ha?
1: Oh, ayaw mo online.
3: Kayo.
1: Oh, mas gusto mo pa rin dyan.
2: Binabalik-balikan ko.
1: Tama. Online, pwede mo rin gawin yun eh. Online?
2: Oo. Kailangan mo pa internet.
1: Ay, sabagay. Tama.
2: Meron lang po tayong concern dito habang tayo po ay nakaantabay sa atin pong importanteng interview this morning. Ito po ay napapanahon para di po tayo makakuha po ng matalinong kaisipan, ha, sa napaka-importanteng isyong pambayan. Baka na nakikinig yung mga taga City Hall ng Quezon City. Diyan po sa EDSA mismo, ito ho ay may bandang Kamuning ito eh. Kamyas Kamuning area. Nadadaanan ko rin po ito. Meron pong mga nagmensahe sa atin na dumadaan dyan araw-araw. May nakatira na sa Center Island mismo. Opo, doon na ho sila naglalagay. At ito, ang dami pong mga menor de edad na ang kukulit at yung ibang nga po nagbabanta pa sa mga motorista. Ito rin po yung may mga dala, may mga hawak na mga panlinis ho ng windshield. Ito ho ang sinasabi ng ating pong mga motorista dyan po sa EDSA. Harapan ito ng jam at saka nung jackliner. Yan pong areyang yan. Baka lang ho pwede ang Quezon City government po'y tumugon kasi ito po'y responsibilidad ng inyo pong local government. Patikula po itong QC, Department of Public Order and Safety.
1: Oh, si San Diego.
2: Yes, ma'am. Alright. Please lang po. Pati ho sa Maynila, ang dami ho nito, Mayor Isko. Ah.
1: Sobra.
2: Itong mga minor did, matatakot ka sa kanila.
1: Hindi, totoo. Matatakot ka. Lalo pa kung babae ka, mag-isa ka nagmamaneho.
2: At saka sa babae, lalaki po ito, ng mga minor did edad po.

0: Oras na 10 minutes after 9 o'clock na sa ating Bulinya ngayon, si former Senate President and Minority Leader Coco Pimentel. Good morning po, sir.
1: Magandang umaga. Magandang umaga, Ted, DJ, Chacha, sa lahat po.
0: Okay, maupay nga aga, maimbuntag. Senador, as you know, no, alam niyo po itong issue nga, nitong naging diskusyon doon sa paghihingi po ng pahintulot ng prosecution na maisubpina na ng court yung bank records ng nasasakdal from 2007 up to the present, no, ng kanyang mga bank documents, including po yung kanyang asawang si Ginoong Mans Carpio, pati po yung BIR records. Unahin ko itong bank records po na ito. Ano po ang inyong kaisipan sa gitna po ng argumento? Ang sabi po ng prosecution, meron na tayo diyang corona impeachment trial na jurisprudence, sabi ho naman ng depensa, hindi, meron na ngayon bago yung Duterte versus HOR na hindi sakop. Yung mga hindi sakop dapat lang during the time ng panunungkulan noong pong official. Ano po ang inyong take, sir?
1: Medyo controversial yung position na ganyan, ano, kasi ako nga naisip ko yung ano, paano kung isang tao na professional siya yung sa practice niya, pero madumi ang pag-practice niya, puro lagay, tapos na-appoint siya sa isang mataas na government position na impeachable, hindi mo pwedeng gamitin yung ano niya, yung paging madumi niyang professional para sabihin na unfit siya for the position na na-appoint siya. So medyo controversial yung ruling na yun. At saka yung ruling na yun, hindi pa naman siya, ano eh, hindi siya talaga at issue dun sa case na yun. So pwede nating masabing komento lang yun. Obiter, ang tawag dyan sa law, eh, obiter dictum. Kung nasabi man, hindi siya ang ruling. So sa tingin ko, pwede tayong bumalik talaga eh, sa past acts ng impeachable official.
0: Alright, so meaning dito po meron pong katwiran ang prosecution, Senator.
1: Correct. Ang sabi kasi nila, accumulation of ill-gotten wealth, at gusto nilang ipakita sa umpisa pa lang ng public life. Kaya yata bumabalik sila all the way to 2007, kasi yan yata yung taon kung saan naging napasok na sa gobyerno si then attorney Sara Duterte.
0: Okay. Yung po ulit lang, ano, balikan ko yung sinasabi nyo doon sa Duterte versus HOR na sinasabi po ng depensa na kanila pong sinasandalan, ano po, na jurisprudence. Pwede pong pakiklaro lang po again sa amin, yun ho bang specific wordings doon ng Supreme Court? Klaro? Klaro ho ba naman talaga doon, o na ito ngayon ang bagong panuntunan sa usapin po nitong mga bank records na ito? Again, please.
1: Ang problema kasi, Ted, sa mga Supreme Court decisions, lalo na yung mga mahaba at maraming mga sinulat doon na iba-ibang ideas, talagang makakakuha ka roon ng entry o ng salita na pwede mong gamitin pandepensa sa posisyon mo, kasi nga sa dami ng mga sinabi doon, 100 pages yun eh. Oh, tapos sa yung motion for reconsideration, hindi ko alam kung ilang pages yung pag-resolve noon eh. So, pero kaya nga meron sa law na sinasabi na ratio decidendi, yan yung ibig sabihin nun, yan na yung pinakalaman ng desisyon, kasi sinasagot niya yung issue. Kung may mga side comments na wala naman nag-object din, walang nag-dissent, pero hindi, ang inimbento ng mga abogado dyan na hindi yan ruling yung side comments, kasi hindi na, wala namang issue eh. Kaya nga hindi naging controversial yung side comment na yan, kasi nga hindi yan yung issue. So kung may side comment doon na hindi pwedeng imbestigahan ang mga kilos ng isang impeachable official bago siya naupo sa kanyang impeachable position, eh hindi po yun yung issue nung kaso nun, di ba? Ang kaso nun, ang issue nun is Yung direct filing
0: Yung process, yung process.
1: Oh, yung process na hindi dumaan sa Committee on Justice kasi more than one-third ang pumirma, dumiretso sa Senado. Yun yung masasabi nating issue doon. So lahat ng mga pronouncement

0: ng korte tungkol doon na ay kailangan ng due process diyan sa umpisa. Okay. Kaya kailangan na kailangan ipabigyan ng kopya lahat, ipasagot ang respondent. O yun yung masasabi nating aral ng kaso na yan. Hindi ka na pwedeng kumuha ng kahit ano pang mga nakasabi doon kasi naalala ko, Ted, yung original decision na yun. Meron pa nga paragraph doon, one or two paragraphs about the impeachment of Supreme Court justices themselves. Eh, hindi naman sila involved doon sa kasong yun. So, yan ang example ng mga obiter dictum.
1: Opo. Okay, so, Senator, kung sakali lang, na meron pong mga mag-isip ng to play safe, no? At, kumbaga, tumawid po, no, sa pagsisiguro na hindi na po ito hahantong pa sa question kung ang isubpina na lamang ay yung pong June 30, 2022 up to the present na mga bank records, di ho ba kasi yun, wala ka na sigurong question doon, ano, kung sakasakali man. Kapag ho ba ganun ang usapin, ano ho ba tingin ninyo ang hindi kagandahan for the prosecution or kagandahan o maging hindi kagandahan for the defense?
0: Yung access, sa tingin ko tama ka doon. Pagka na limit na yung time period sa panahon na sakop nitong term bilang vice president, eh, mukhang wala, mukhang pilosopo na yun kung pati yun ma-objectionan mo pa, di ba? So siguro na si meron naman idea ang prosecution sa figures na makikita nila, mga numero na po ito, eh, kasi ipapakita mo yung paglago ng kayamanan. Ang kayamanan, na-express yan sa figure, ang tawag dyan net worth, eh. So siguro sa tingin ko alam na ng prosecution niya, gusto lang nila sigurong ipakita talaga na yung sobra-sobrang paglago galing sa 2007. Baka yun ang gusto. Baka lang, wala akong wala akong nakikitang figures sa TED, ha. Wala akong access sa mga dokumento o wala man ako nasilip na ganyan dokumento. So baka yan ang theory ng prosecution to make it more anong tawag mo doon? Hindi lang dramatic, eh. Make it very clear, klaro na galing sa, gamitin ko ng mathematical term, galing sa original figure na X. Ngayon 30x na, 30 times na. So ganun siguro. Baka ganun ang gusto nilang, yun ang theory ng prosecution.
1: Okay. Doon sa tax record, ano po ang inyong opinion doon sa pagbubukas nga nito at yung sumpina nga doon sa BIR Commissioner for the opening of the records of the spouses?
0: Okay. Pagdating sa kay Vice President, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, meron ng authority from the President, di ba? Allowing now the Commissioner ng BIR to produce the tax records of the Vice President. So, hindi na issue yon, kasi yun ang ganun ang pagkasulat daw sa tax code, na kailangan na magpaalam sa presidente kung ayaw nung taxpayer mismo. So, ganun na. So, nangyari na yun. Ngayon, ang tanong, yung sa husband. So, kung nag-comply ang prosecution sa vice president, mag-comply din sila sa requirement ng tax code sa revelation or submission ng tax records nung husband.
1: Opo,
0: diba?
1: Opo.
0: O, diba? Kasi nga, nasa impis official, nag-comply sila sa nakasulat sa tax code. Diba? Comply lang din sila doon. Sana na-anticipate na nila yun at ginawa na nila yun noon pa.
1: Pero ngayon po yata, wala pang tugon ang Presidente Marcos, eh. No, wala pa siyang, during the corona trial, if you recall, mismo na po si Commissioner Kim ang humingi ng pahintulot sa tanggapan ni Pangulong Noynoy, no, pinagbigyan siya. Kaya nung siya yung sinumpina, meron na siyang hawak na approval na iyon. In this case po kasi, wala pa. So definitely po, ang BIR Commissioner, kahit na sumipot siya sa hearing, pag sinumpina siya, maaari siya mga tweet na hindi ko magagawa yun, wala akong order, eh.
0: Correct. Pwede nga. Kaya nga, alam naman ang prosecution yan, eh. Alam na. Alam ng prosecution na dalawa lang instances na very strict yung Internal Revenue Code, pero law lang yan, ha? Batas lang yan, pwedeng i-amend yan actually. Uh-oh. Ha. So dapat yung mga mababatas natin ngayon iniisip na nila, teka muna, amendahan natin ito, masyadong stricto rin. Di ba? So kung nag-comply kami noon sa corona impeachment, meaning to say, pwedeng ma-remind ang senators ngayon na, o yung senators noon, nag-comply nga sila sa Internal Revenue Code tungkol dyan . Hindi naman naging hadlang . Na-produce naman . Oh, so hindi siya insurmountable obstacle. Hindi naman pinipilaya ng Senate Impeachment Court. Sumunod lang, napakadali. Hindi naman siya napakadali, pero napakadaling yung process. Pero proseso. Depende yun. Mayroong political judgment ang presidente, di ba?
1: Opo. Sige, so sir, yung pong mga invocation pa po ng mga data privacy, yung mga ganun pong usapin, dito po sa bank records, etc. Maging dyan sa BIR. Go ahead, sir. Opo.
0: Hindi, misplaced na yan. Alam mo itong Data Privacy Act, balikan na rin ito. Nami-misuse siya . Pag gagawa ka ng mabuti, i-invoke laban sa'yo para mahirapan ka. Tapos yung mga gumagawa ng masama, ini-invoke nila para hindi sila mabisto. Ngayon ganito, yung mga Data Privacy Act na yan, wala na yan, impeachment na nga ito. Ito na nga yung pinakamabigat na accountability procedure, kasi binanggit ito sa Constitution. So, at saka ang involved dito, napakataas na mga government officials. So, wala na yung misapplication or misinvocation ng Data Privacy Act. Tapos, tandaan natin na yung ground na bribery, yung ground na graft and corruption, recognize yan as grounds for impeachment. O di ba, what is bribery? What is graft and corruption? Ngayong panahon, ano ba yun? Pera, bank transaction, bank transfer, Bitcoin. O di kailangan talagang may access ka sa records. Otherwise, kinawawa natin ang impeachment court. Wala siyang halos, hindi niya mahanap yung katotohanan pagdating sa bribery and graft and corruption.
1: Opo. Sir, pasintabi po sa lahat ng mga kagalang-galang na senator judges ngayon, matanong ko lang po kayo, kung kayo po ang magdedesisyon doon sa petition na ito para sa subpoena sa bank records ng Vice Presidente. At yung BIR ho kasi talagang klaro ho naman, kinakailangan ng order doon ng Presidente dito po sa tax records na ito. Kung kayo po, paano ho nyo titimbangin itong pagdedesisyon dito
0: bank,
1: sa inyo pong voto?
0: Bank records.
1: Opo, bank records.
0: Well, kung ako naan dyan, siyempre liberality, basta't may ebidensya na relevant sa issue, tanggapin sana ng korte, tapos yung bigat na ibibigay nila sa ebidensya, desisyon na nila yun. Pwede naman kasi sabihin nila na okay, tanggapin natin itong income tax, pero outside of the term na ito. Naniniwala ako sa panawagan o doktrina na dapat sa loob lang ng term ng impeachable official. So ganoon, pwedeng ganoon ang sabihin ng isang senador, kaya hindi ko to bibigyan ng kahit anong bigat. So pero siyempre dapat yung ebidensya payagan nilang nasa harap nila, kasi otherwise para silang na disable sila, hindi yung buong katotohanan ang nasa harap nila.
1: So meaning hayaan muna natin na buksan itong mga bank records na ito from the time na siya, sabi nga dito ng prosecution, 2007 up to the present, pati itong BIR records kung mabubuksan, iharap sa aming lahat yan, and then magdebate kayo dito sa mga dokumentong ito, ang inyong mga posisyon dito at argumento, In the end, dapat tangkilikin mo yon bilang senator, judge, tsaka ka magdesisyon. Ganun po muna. Dapat lahat ng ito ay nasa harapan mo.
0: Iyan ang attitude ko. Iyan ang attitude ko.
1: Okay.
0: Oh, kahit na hindi ako senator judge, kunyari practicing lawyer lang, iyan ang attitude ko, na kaya ka nga nasa korte para malaman ng korte yung katotohanan, para ma-resolve niya ang isang issue sa lipunan, di ilagay na lahat ng ebidensya sa harap ng korte.
1: In other words, kung kayo po ngayon ay sitting senator judge, your vote is yes, no? Sa subpoena.
0: Yes. Hindi dapat ma-deny, hindi dapat ma-deny ang access ng Senate Impeachment Court sa request na dokumento. Pero pag-aralan ko Ted yung reasonableness ng period.
1: Opo.
0: Yun lang. Pero yung access na records, lahat yan. Bank records, dollar man, peso, or kahit anumang currency yan. Opo. Number two, ITR.
1: Opo.
0: And then number three, yung AMLA investigation reports, ibigay lahat.
1: Opo,
0: yan.
1: Tama.
0: Senate Impeachment Court na ito.
1: Tama, kasama ho pala doon yung AMLAC report. I'm sorry, nakalimutan ko itanong yun. Kasama po yun sa gustong pabuksan. Pabor din po kayo doon. Ano po?
0: Oo, dapat lahat yan para mabuo din yung picture. Di ba? Mabubuo yung picture eh.
1: Opo. And then, pero ho, kung sakasakali man, ano po, talagang hindi maaring pigilan ang pagbubukas ng bank records dito ho sa panunungkulan ng Vice Presidente. Yon definitely hindi pa pwedeng bumoto against doon ng mga senador, kasi klarong-klaro naman yon na yun ang pwedeng po na walang question na dapat nilang gawin.
0: Hindi ba doon sa Corona impeachment trial, hindi lang peso bank record pati dollar bank record na-settle na yun eh. Na meron talagang access doon na i-allow ang korte na tignan yung mga dokumentong yon. So, tapos sabi mo, kung ililimit pa nila sa loob pa ng termino, wala na tayong pwedeng entertain na objection dyan.
1: Okay, entertain objection. May tanong po dito. Meron po manifestation. Ano po, si Chacha, may gusto ko itanong sa inyo, Gocha.
2: Yes. Senator Coco, napapanood nyo naman po itong impeachment trial mismo. Ano po ang observation ninyo dito sa gawi ng ating mga senator judges? Lahat po sila.
0: Hindi ko napapanood 100% of the time, kasi siyempre meron din tayong ibang ginagawa.
2: Yes, understandable.
0: Pero ayoko mag-comment sa kilos ng mga senador, kasi malaya naman sila gamitin yung oras na binibigay sa kanila eh. Nasa rules namin yan, alam ko yan, at dapat yun na lang ang dapat nilang i-observe. Para kunyari, aksaya lang sa oras yung tanong, at least 2 minutes lang yung naaksaya. Ganun yun eh. At saka yung rule, actually yung rule na yan, para yan talaga sa proteksyon ng senador eh. Kaya ka binibigyan ng limitadong panahon or oras, kasi nga para hindi ka masyadong maraming nasasabi at nakikita tuloy yung baraha mo na partial ka na. Kasi ang oath mo kasi to render impartial justice eh. Kaya rinerendahan ka na ng rules eh. May 2 minutes ka lang o may 5 minutes ka lang. So, ganun. So, for as long as i-observe lang ni Presiding Senator Chis Escudero yan, ano na po yan? Ang tawag dyan sa economics is sunk cost. Gastos na oras na po yan, kasi nasa rules naman yan.
2: Oo. Sir, yun pong mga komento ng iba nang sinasabi, parang ang tagal, ang bagal naman masyado. Oo, ano
0: correct.
2: Pong, kayo po sa tingin nyo, ganun din po ba ang komento ninyo? Parang there are some issues being raised or that are raised in the past na hindi na po kailangan.
0: Correct. If these are raised by senator judges, payagan na natin sila because they have limited period. If these are raised by counsel, prosecution man or defense, then obligasyon na yan o trabaho na yan ni presiding senator judge na sabi, i-remind niya yung counsel na, do not pursue that point anymore. Sige, go back to the main issue. Ganun na lang, remind na lang siya na remind. Main issue lang. What is the main purpose ng cross-examination? It's either to clarify matters or to impeach the credibility of the witness. So kung hindi na tungkol dyan, if you want to argue, wag na yan, pang memorandum na yan.
2: Oh, so kung senator judges pagbigyan because it's under the rules, pero kung kung nasa panig ng prosecution or defense na tila lumilihis na po, dapat pinipigilan at nire-remind.
0: Remind them. Mm-hmm. O counsel, ano na yan, irrelevant na yan, o, balik ka na sa main purpose. Basta yung mga senator judges, payagan na, pero i-impose yung time limit.
2: Opo.
0: Okay, i-remind sila na hindi tayo senador ha, na walang nagpupunahan sa oras na kinukonsume. Mga judges tayo at tayong lahat ay sumang-ayon na ito yung rules natin. Meron tayong time limit. At any rate, yung time limit na yan ay talaga namang for our benefit yan para wala, hindi tayo masyadong nagsasalita at nare-reveal tuloy yung ating mga biases.
1: Biases at mga binabanggit po ninyo, karapatan ng bawat senator judge na magsalita at magtanong, etc. Paano po kapag totally naman irrelevant or immaterial yung binibigkas ng senator judge? Talaga bang sa rules nyo, blaha ka sa buhay mo dyan, hahayaan kita, at yung presiding officer, hahayaan ka lang kahit wala namang, hindi naman material or relevant ang iyong pinagsasabi?
0: Charge to experience, charge to the 2 minutes, and the price that the senator pays is political.
2: Oo, kumbaga ganun talaga eh. So in short, walang magagawa. Basta iksiyan pa kaya natin yung oras. Gawin nating 1 minute na lang.
0: Ano po siya? 2 minutes. Okay na yung 2 minutes. So maganda na, ano na yun?
1: Ah, ganun. Opo, so kung ikaw yung presiding officer, Senator Coco, hahayaan mo na lang din siya kasi oras niya yon, bahala ka kung relevant yan o immaterial, bahala ka na. Pero hindi, kapag ho, paulit-ulit na lang siya, ganun ho.
0: Dapat one round lang. Uh-huh. One round of 2 minutes. Ano ba nangyayari ngayon? Paulit-ulit bang 2 minutes? Then tatayo ulit, another 2 minutes? Bawal na yun.
2: Should the presiding chair also call out yung mga tanong ng senator judges sa paulit-ulit? Kasi ang dami ko eh.
0: Wag. Kasi alam niyo kung bakit? Number one, pantay lang naman mga senador. Ang tingin namin sa isa't isa, pantay-pantay kami. At number two, posible rin namang magkamali si presiding judge. Mm-hmm. Posible siya magkamali, tapos papahiyain siya ng mga kasama niya. So, ganoon lang po yun. General respect lang. Okay. Basta, wag silang magalit kung ini-enforce ni presiding senator judge yung 2 minutes. Mm-hmm. Kasi yan ang usapan natin eh. Pumayag tayong lahat na 2 minutes.
1: Opo.
0: Kada tayo natin, opo, we have 2 minutes to pursue a point. So, yun na lang po ang i-enforce presiding senator judge.
1: Opo. So, ito ho actual na nangyari. So, kumbaga, itong isang senator na babae, naghayag siya, sinaway siya kasi mukhang ang kanyang pinupunto, may kinikilingan. Parang ganun po ang dating. Pero yung isang senator judge, hindi sinaway, na pagkahaba-haba, pero dalawa sila, pinagtatanggol po yung nasasakdal. Yung ganun po mga pangyayari, tapos yung babaeng senadora, kawawa din naman, dalawang ulit na binarel, doon sa ganun pong aspeto, pero yung dalawa naman, hinahayaan lang. Kapag ho ganun, ano yun? Yung bang senator judge na kanya sinasaway, pwede rin magreklamo?
0: Correct, oo. Kaya delikado yung ganyan na ang senator judge ay magkikritik or pinapatamaan niya yung kanyang kapwa senator judge kasi nga pwedeng bumawi, mag-retaliate.
1: Mm-hmm.
0: Di ano na nangyari, naging wala na tayo sa issue. Mm-hmm. Wala nang pumansin sa witness, nagtirahan na ngayon yung mga fellow judges, kaya yan, pwede nang mag-call ng break ang presiding judge diyan, presiding senator judge.
1: Okay.
0: And then siguro mahirap yan i-resolve sa floor, kailangan i-caucus na lang yan, sabihin niya na huwag tayong mag-away-away. Walang mangyayari dito sa hindi aandar itong kasong ito. Ngayon, kung mayroong magmamatigas, we have to outvote that person.
1: Alright, sige po. Sir, Senator, huli po sa akin. Ano? Sir, ito ho, sorry po, I just have to ask you. Article 4, no? At mukha pong na-present na ito, may pahabol ng tahong testigo on Tuesday. Yun ho bang making grave threats and actively inciting to sedition is considered a high crime or Bicello Public Trust na pwede na po maging ground para patalsikin sa pwesto ang impeachable official?
0: Nasusundan ko yung tanong ni Senator Soto, parang naklaro niya doon sa Constitution kasi wala namang sinabing you can impeach an official because of grave threats.
1: Opo.
0: Wala doon eh. Mm-hmm. Bribery, graft and corruption, treason, mga ganon eh. Mm-hmm. And other high crimes, mataas talaga.
1: Oo.
0: So, ang sagot is betrayal of public trust.
1: Mm-hmm.
0: Although, ang sedition medyo para sa akin high crime yan. Ha? If you're calling, kung ang pananawagan mo ay violence against government officials, that is a high crime because that can possibly lead to death.
1: Yes, yes. Opo. Yung napanood yung video na actual na respondent, yung panggigigil, panlilisik, pagmumura, at klarong-klaro na sinasabi niyang ganyan, straightforward na lang po ako ng katanungan dito, yun ho ba ground na yun para ho maituring na yun ay betrayal of public trust?
0: Yun ang magandang tanong. At yan ang magiging tanong dyan sa specific article na yan, Ted. So, hindi ko na sagutin kasi ang sagot ko dyan, hindi naman ako counted sa 16 votes na kailangan mag-convict. So, pero wag niyo na rin interviewin ang mga senador kasi yan na yung nasa mga utak nila ngayon na iniisip na ngayon nila yung mga napanood ba natin yung ganyan na nag live streaming na nakakontrata na siya ng mamamatay tao at gagawin ang kanyang request na kung may mangyari sa kanya, ito yung babawian, tatlo pa. O hindi lang isa, tatlo. O so mga ganun. So, tapos may pagmumura doon, minura. So, yan na ngayon yung pinaprocess nila. Ang maganda kasing tanong, walang elements kasi yan, Teddy. Unlike yung mga crime, yung mga crime. Kaya tingnan nyo kung napansin ninyo dun sa cross-examination na pinapasukan nila yung elements ng grave threat. Although sayang lang oras doon kasi hindi naman ito impeachment because of grave threat. Pero ganyan ang criminal eh. Ang crimes eh. Ang criminal law elemento. Pagdating dito sa ground, the betrayal of public trust, which is not a criminal act, walang elemento yan.
1: Opo, o nga ano. Wala
0: so sila na po yan, iniisip na po nila yan na nakita ba ang tunay na pagkatao nitong high government official na kung alam ito ng taong bayan na ganito siya ay hindi nila siya ibinoto at linagay sa pwesto. Yun. So pag ano na yan, kanya-kanyang ano na po yan sila. Kanya-kanya na po silang assessment dyan.
2: Oo. Okay. Ito, Senator, hindi pa naman po kayo Senator ngayon. Ito pwede namin tanong sa inyo. Based po sa mga balita na naririnig nyo, prosecution, defense, sino po ang talaga nagpakita o nagpakita ng magandang performance dito po sa nagdaang anim na araw ng impeachment trial?
0: Unfair sa defense kasi defense sila kunyari ba
1: sa basketball pa, wala pa sila
2: wala pa yung witness
0: ano ko na lang sa basketball oh. Tignan mo yung di ba ang score sa basketball mas mataas talaga yan sa mga defensive stats eh. Mga blocks steals ganyan so mahirap talaga supalpalin ang witness na 100% na mapakolaps mo siya sa witness stand, aaminin niya na siya yung gumawa ng krimen. Although nangyayari yan sa tunay na buhay, pero very rare po yan. So, unfair to say, kasi yung offense talagang lamang. So, basta ang dalawa, both sides, they are doing their jobs well. Pinapakita nilang magagaling silang abogado, alam nila ang rules of evidence, pero pang courtroom po yan. Sana i-remind na lang sila ng Senate, ng presiding judge natin na sa umpisa pa lang, if I remember correctly, sinabi yata ni Senator Chisis Escudero sa umpisa pa lang na he will also be liberal.
1: Yes, sir. We heard that.
0: He will not be technical as a presiding judge and he will be liberal to accept evidence. So, ganun po, sana sabihan na lang niya, ano yung objection, then state your ground, hindi na state your explanation, state your abbreviated ground. May mga code kasi dyan eh. Objection, Your Honor, leading. Objection, Your Honor, already answered. Ganon, mga code. Mga code na lang. Ang ginagawa nito, nagre-reasoning yung mga abogado, tatlong beses pa. Okay. Talo pa nila mga senador eh.
1: Hindi, senator, siguro naobserbahan nyo rin, wala namang debate dito eh, doon sa video. Di ba noong unang didebate pa? Hindi naman tinatangkin ng defense yung video eh. Ba't ba? Ang tagal.
0: Anyway, wala lang yan. Parang sabi nga ni Senator Chis, parang diesel engine, nag-warm up lang.
1: Ah, ganun. O, sige
0: opo, po. Ako okay lang. I understand yung umpisa. Siyempre, di ba may mga tinatawag na mga birth pains, okay. Mga ganyan. So, opo. I understand it completely.
1: Oh. Yes, sir. Pero, sir, well, we miss you in the Senate.
0: Oh, yeah. Oh, nga. But I do not miss them.
2: Grabe. Mas masarap maging citizen, Coco.
1: Honestly, oh. No? Siguro, baka iba ang takbo kung meron doon isang Coco Pimentel.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Well, siguro na magiging kung ako nandoon, siyempre kokonti na lang ang mga lawyers. So magiging active participant po tayo doon.
1: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Okay. Kumbaga yan.
0: Within the time limit.
1: Oo. Maganda sabihin din niya ngayon na sa mga panahong ito, specific, the Coco you elect is the Coco you deserve.
2: Saka feeling ko pag nandun siya.
1: Tama. So, tama, gamitin mo rin yung favorite mo, Senador.
2: Alin doon?
0: Use your kokote.
1: Salamat po, Senador.
2: Use your kokote.
1: Salamat sa panahon.
2: Salamat po, former Senate President Coco Pimentel. Thank you po. I don't miss them. Yun ang sabi niya. Kasi hirap naman talaga.
1: Hindi mo ko sinagundahan ka agad eh.
2: Na ano? The Coco you deserve.
1: Hindi nga, di ba? Halimbawa, okay. The Ping Lacson you elect is the Ping Lacson you deserve.
2: Oh.
1: Right?
2: Oo.
1: Tama?
2: Oo.
1: Or halimbawa,
2: bakit? Pwede rin namang the Robin Padilla you elect is the Robin Padilla you deserve.
1: Yan ang hinihintay ko sa'yo eh. Yan ang hinihintay ko sa'yo.
2: Ay, sorry. Yung pala yun. Okay.
1: We will be right back at ating pong happy hour.
3: Komunista po ako ah.
4: Ang True FM.
5: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
7: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
6: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Modesancho po.
11: Ben Taninki po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Mon Reyes po.
17: Ayala Pascual po.
18: Halimig, ako para balita.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: 4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Mga kapatid, 9:46 po ang oras natin. Ang winner po natin ngayong araw na ito ay mula po sa Tanay Rizal, isa pong housewife. Kausapin po natin ang 38 years old na si Maria Reyes Cruz. Good morning po, Momshi. Good morning.
4: Good morning po, DJ Chacha.
3: Magandang umaga po. Anong, 2 years na daw po kayo nakatutok sa radyo, pero bago ang ating ugnayan or chikahan tungkol po sa inyong buhay-buhay, ano muna yung Bible verse na ibigay po sa ating kahapon?
4: Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
3: Amen. Ang ganda. 2 years po kayo sa radyo. Kamusta po ang signal namin dyan sa Rizal?
4: Okay naman po. Malakas naman po yung signal.
3: Oo. Paano mo nalaman na nandito na po kami ni Manong Ted sa True FM? Sino nagsabi sa'yo?
4: Tinawagan po kami ng staff po.
3: Hindi. Yung 2 taon na pakikinig niyo po sa radyo, paano niyo po kami nahanap po dito sa True FM?
4: Ano ko lang po kasi sa radyo rin po, gawa ng dating rin po kasi.
3: Oo.
4: Saka po sa FB po, ganun.
3: Nakita mo sa FB na nandito na kami. So minsan nga daw sa Facebook Live ka?
4: Apo, minsan po. Pag may load po.
3: Oo. Lima po ang anak ninyo. Anong mga edad ng mga bata?
4: Yung panganay ko po, babae, 18 years old. Mm. Yung pangalawa ko po, lalaki, 13 years old po.
3: Mm-mm.
4: Pangatlo ko po, babae rin, 11 years old. Tapos po pong kambal ko po, parehong lalaki, 6 years old.
3: Wow, may kambal po kayo. Yung,
4: opo, parehong lalaki.
3: Bata ka lumagay sa tahimik, 20 anyos, no? Kung 18 na yung panganay
4: opo
3: mo. Oo.
4: At po, teenager pa lang po ako ng mag-asawa po eh.
3: Ano po trabaho ni Mister?
4: Security po, pero wala na po kami nun eh.
3: Mag-isa ka po ngayon na sumusuporta dito sa mga bata?
4: Hindi naman po. May ano naman po siya, binibigay po ng asistente po para sa mga bata.
3: So, single ka ngayon, nasa iyo ang lahat ng bata?
4: Opo, nasa akin po. Kasi sa akin po talaga sila habol eh.
3: Oo, single mother. Pero at least ay, nagbibigay naman po itong tatay nila ng pangsustento sa mga bata.
4: Opo, nagbibigay naman po siya.
3: Oh, ilang years na po kayo na single mom?
4: Ano po, 6 years na po, simula po nung nagbuntis po ako sa kambal po, yung nakilala po kasi ng iba po.
3: Oh, 6 na taon. Sige po, paano po ito na pagkakasya dun sa 5 bata na lahat ay nag-aaral, yun pong ibinibigay sa inyong sustento ni Mister?
4: Eh, yun po, pinagkakasya na lang po. Minsan po kasi yung pong mga kapatid po, tumutulong naman po sa mga ano ng pambaon-baon po sa school ng mga bata. Ganun po.
3: Saan ka ba nakatira? Maria Ray. Ano bang palayaw mo, Ma'am Shi? Kumare.
4: Des po.
3: Des? Oo. Des, kanino kayo naninirahan? Kaninong bahay po ito?
4: Bali, bahay po ito ng magulang po. May paupahan po kasi, napaupahan po kasi dati ito.
3: Mm.
4: Ngayon po, nung nag-asawa na kayo magkakapatid, kami na po ang tumira.
3: Oo.
4: Sige na po kami ng pinto.
3: So, nandyan din po si nanay at tatay?
4: Patay na pong daddy ko, ano na po, 19 years ago.
3: Ah, sinanay na lang po.
4: Nanay ko na lang po ang kasama ko.
3: Okay. So, kung mananalo po kayo nitong 2,000 piso galing sa Happy Anonymous, saan niyo po ito planong dalhin?
4: Ayun po, bibili ko po ng mga pagkain po ng mga bata. Pagdagdag po nila sa pambaon ko sa school.
3: Ang dami po nito, 5 na nag-aaral. So, lahat po ito, diretso to sa pambaon nila.
4: Opo, yun po. Kasi talaga po, isa po kasi, yung po, minsan po, hindi sila nakapasok. Pagkulang po yung pambaon po nila.
3: So, ang katuwang mo, bukod dun sa tatay nila, nahiwalay ka na, yung mga kapatid mo, maging si nanay mo, nagbibigay-bigay para dito rin sa iyong mga anak.
4: Opo.
3: Sige. Oo. Des, ngayong araw na ito, ang sigurado na maipapadala namin sa'yo ay 2,000 piso, yun yung sure. Yung 1,000 galing sa Happy Anonymous natin, yung isa naman galing kay Happy Cucinera. So, 2,000 pesos ang ibibigay natin para dito sa pampabili ng baon ng ating mga estudyante.
4: Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Laking bagay na po sa amin po yan.
5: Binabanggit mong 2,000, sigurado ko ngayon sa kanyang sitwasyon. Laki ng kulang niyan para lang doon siguro nga sa kanilang, sa isang linggong pagkain niyo, magkano budget mo? Ano ba nickname mo, Maria?
4: Des po.
3: Des. Des,
5: des. Des. Okay.
4: Apo, des so,
5: oh, des kasi lima anak mo, lahat nasa iyo.
4: Opo, nasa akin po lahat.
5: Oh, kaya nga.
4: Kaysa akin po sila habon.
5: Oh, kaya nga. Lima ang anak mo, lahat nasa sa'yo.
4: Opo, lahat po.
5: Ilan nag-aaral dyan?
4: Lahat po sila.
5: Lahat nag-aaral?
4: Po.
5: Anyway, sige. So ganito, yung mga nag-aaral mong anak, lahat ng ito sa public school?
4: Opo. Yung ano ko po, panganay ko po, private po siya, pero may voucher po siya ng
5: DepEd po. Very nice. Opo. Yes, very good. O sige, so ang kailangan mo unang-una, pambili pagkain.
4: Opo, ganun po.
5: Anong pinagkakabalahan mo? Anong hanap buhay mo ngayon, Des?
4: Wala po akong ano, kasi po ako po talaga nag-aasikal sa mga bata.
5: Wala.
4: Hindi rin po kasi kaya ng nanay ko rin na ano, lalo na po yung paghatid sundo po. Pag ano, naglalakad na lang po kami para po makatipid.
5: Nakatira ka sa nanay mo?
4: Po?
5: Nakatira ka sa nanay mo?
3: Yes, oo.
4: Opo, opo.
3: Oo, doon sila kay nanay.
5: Kaya nga, nakatira ka sa nanay mo. Ilan taon na yung nanay mo?
4: 58 po.
5: 58?
3: Yes, 58 opo. Years old.
5: So, ibig sabihin, sa edad mong yan na 38, ikaw ay cargo pa rin ng nanay mo?
4: Eh, hindi naman po yung ano na, kumbaga yung kasakasama lang po namin sa bahay.
5: Oo.
4: Kumbaga, bukod-bukod po kami ng bahay.
5: Uh-huh.
4: May sariling pong bahay din po yung, kasi paupahan po nila dati to eh.
5: Oo. Pero,
4: na itinayo po nila.
5: Pero ikaw, umaasa ka lang sa sustento.
4: Opo, ganun po. Minsan din po, pag ano po, yung sa online, nag-online po ako ng mga pre-lab. Oh. Pag may bumuli, ay, pag-ibag po namin sa ano.
3: Online sa
5: ano ang pwede mo maging hanap buhay dyan kung sakasakali sa bahay nyo, Des?
4: Ay, pwede po yung ganun. Online selling po.
5: Sige, saka natin pag-usapan yung hanap buhay. Ha. Ilan ilan kayo magkapatid?
4: Ano po? Bali, lima po kami dito sa unang ano ng nanay ko. Tapos lima rin po dito sa pangalawa. Bali, sampu po lahat.
5: Sampu isang...
4: Kasama po ng...
5: Sampu isang nanay, dalawang tatay.
4: Apo, ganun po.
5: Ilan ang umaasa ngayon sa nanay mo?
4: Dalawa po yung kasama niya ngayon, isang 18 at saka isang 16.
5: Ano trabaho ng nanay mo?
4: Wala po, ano lang po siya, yung sinusuportahan po ng kapatid ko na ano, medyo may kayas po sa buhay sa Quezon City po.
5: Ah, sige, ganito. Ito muna, ano, gagawin namin itong matatanggap mo sa halip na 2,000 piso. Kamo nagbigay si Happy Cusinera.
3: Yes.
5: Na 1,000.
3: Yes.
5: Okay. Magbibigay sa iyo si bubuin na namin ito sa ngayon ha, muna ha. Bubuin okay. Namin to ng 5,000 piso. Okay?
4: Opo. Maraming salamat po.
5: Yung 5,000, mamaya pag natanggap mo ito, matapos ka magpadala ng prueba sa amin, ano ang una mong bibilhin?
4: Pagkain po dito sa bahay, mga budget po ng mga bata.
5: Ano, hindi, gusto ko malaman, ano ang una mong bibilhin? Bigas?
4: Opo, bigas. Pero may bigas pa naman po kami galing sa bigay po ng gobyerno po. Sa tatlo po kasi PWD ko.
5: O, kaya nga.
4: Kaya nakakuha po kami ng 3 kilo. Pero yun po,
5: hindi,
4: bigas po.
5: Yung 3 kilong bigas, iubos ka agad yan. Ang gusto kong...
4: Ano po, 3 kilo.
5: 3 kilo, kaya nga. Gusto ko marinig, bili ka, isang sako ka agad ng bigas.
4: Opo, opo.
5: Oh, ganun ang gusto ko marinig, hindi sa dinidiktahan kita, pero talagang importante, may bigas ka kasi ano man ang mangyari, may sasain ka, okay?
4: Opo.
5: Yun ang una mong bilhin, bili ka kaagad ng 25 kilos, isang sako ng bigas, tapos bahala ka ng bumili ng uulamin ninyo at pambaon ng mga anak mo. Ang akin lang dito, masiguro muna yung sustansya ng pagkain ng mga anak mo, lalo na itong mga bata pa, no? Meron ka pang 6 years old.
4: Opo.
5: Okay, hindi naman sa ako yung nagdidikta sa iyo, pero gusto ko lang talaga marinig sa iyo, uunahin mo bigas, importante 'yan.
4: Opo, opo.
5: Oh, may bisyo ka ba?
4: Yes, na po. Pa?
5: May bisyo ka?
4: Wala po.
5: Ha?
3: Wala daw.
4: Wala po.
5: Oh, as in wala.
4: Wala po.
5: Oh, yeah. Gusto ko lang maalaman niya. Para, kasi alam mo, ito, alam mo, alam mo.
4: Wala po sa vocabulary po namin yun.
5: Ha?
3: Wala daw sa kanyang vocabulary yun.
5: Kaya nga, alam mo, Des, gusto ka namin tulungan. Magpakita ka muna kung anong sa mo gagamitin itong 5,000. Pagkatapos, magpadala ka ng preba. Yung hanap buhay na gusto mo, babalikan ka namin, okay?
4: Opo, maraming salamat po.
5: Sige, salamat din sa iyo, Des, sa iyong tiwala sa aming programa. Okay? Hindi sa aming, hindi sa aming galing ito. Pasalamat ka sa Panginoon.
4: Opo. Unang-una po, maraming po salamat sa Panginoong Diyos na nung nakaraan ko pa po na ipinapanalangin na sana po mapili ako. Kasi nagbakasakali lang po talaga ako na baka mapili. Kapanay nga po ang chat ko dun sa page niyo po. Tapos sa mga happy anonymous po, marami pong salamat. Sa inyo po, DJ Chacha, Sir Ted, at saka sa mga staff po, marami pong salamat sa lahat.
5: Mm-hmm. Salamat din sa iyo, Des, sa iyong pagiging dakilang ina, kasi ikaw lamang at ikaw ang ngayon nag-aalaga din at nagpapagal sa iyong mga anak. Salamat and God bless you. Thank you. Thank you.
3: Yan nga.
5: Mga kapatid, ito po ang atin. 5,000 galing po yung 1,000 kay Happy Cusinera.
3: Yan.
5: Nanggagaling po kay Happy Man yung 2,000.
3: Mm.
5: Alright. At galing po naman po kay Happy KU 1,000 at kay Happy Daddy 1,000 na buo natin yung 5,000. Okay. Klaro ba tayo? Ma'am
3: Happy
5: D.
3: Daddy.
5: D.
3: Yan.
5: Klaro ba, D?
3: Klaro. Happy Anonymous, Happy D, Happy Man, Happy K, at galing kay Happy Cusinera. 5,000 piso sa kayo makakapulot niyan, mga
5: kapatid. Pa lang po ito, ha? Gusto ko natin makita lang yung mga preba po na ibibigay sa atin ni Des. Kaya po, ganun po ang inyong lingkod. Kasi alam mo sa amin, sa mga nasaksihan natin na kahirapan sa kanayunan. Good morning kay paring Darlene Roca, ha?
3: Natuwan-tuwa
5: sa iyo, girl, ha?
6: Bakit?
5: Oo, tuwan-tuwa sa iyo.
3: Gagawin mo na ako model,
5: hindi.
3: Sir Darlene? Hindi. Bakit?
7: Is that a grave threat?
3: Akala ko, gagawin mo na ako model. Willing ako na kumakagat ng lechon.
5: Kaya po namin, kasi doon sa mga pamilya mahihirap po. Alam mo, importante, bigas.
3: Pagkain.
5: Ano man ang mangyari, bigas.
3: Tama.
5: Kasi merong kat merong maisasaing. Yun sa amin, ha? Sa laking probinsya po.
3: Correct.
5: Uunahin po yung bigas.
3: Always, no?
5: Yes, ma'am. Oh. Kaya sabi ko dito, unahin mo na isang sako ng bigas, 25 kilos, para at least meron ka ng maisasaing sigurado.
3: Mm-hmm.
5: And then yung kakailangan ng pagkain ng mga anak mo, importante muna yan yung mga bata nag-aaral, may laman ng tiyan.
3: May laman ng sikmura.
5: Amen.
3: Amen, amen. Opo. Maraming salamat po dito sa ating mga Happy Anonymous. At aantabayanan po natin itong update.
5: Thank you.
3: Need this dyan po sa Tanay Rizal. Marami pong ganyan ngayon. Hirap
5: hindi pa ho kami tapos doon po sa usapin po ng BCDA. Ha. Kami po dito merong mga kaukulang informasyon. Hopefully po ito aking mailatag starting next week. But again, mga kapatid, we say thank you sa inyo pong patuloy pong pagsubaybay sa amin. Dahil kung wala po kayo dyan, definitely po wala kami dito. And we sincerely pray na kami po'y pagkalooban pa rin po ng Panginoon na pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng aming True FM. Thank you po sa aming pong himpilan. We always strive to do better and do good every day. Sa ngalan po ng mga puyat naming mga manggagawa dito, ang lahat po dito, mga kapatid, ay pagal. Kasi po, madaling araw pa lang po ito gising. Kahit na gaano pa po ang puyat at hirap, tuloy po sa pagtatrabaho, kami po'y sumasaludo sa kanilang lahat.
3: Thank
5: mabuhay
3: you, team,
5: ang lahat ng ating mga manggagawa sa himpilang ito.
3: Tuloy mabuhay ang spaghetti nila at barbecue. Maraming salamat, mga kapatid. Kami po'y magbabalik ng aking partner dito, Baby Boy Ted Filon, at ang iyong baby girl, DJ Chacha. Lalayas na po kami dahil weekend na. Happy, happy weekend, mga kapatid. Susunod na nga po ang Perfect Mornings at si Idol Lourdes Vera and the rest of the programs on True FM. Kaya walang lipatan, tutok pa rin po sa 105.9 True FM, laging true sa iyo, kapatid.

0: When I wake up.
1: B1079.
2: Kibasa's radio time. It is now 10 o'clock.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal-

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. This is Light and Easy.

0: Manicure time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
6: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.